0: in life. Yesu sunya time ewura fio me bisa wo say this to me afi kwawe ye anyonko fa ben na ne down ne nyankopo entem na nyankopo enyi owuo yare anubuase da ye basabasa na wo so wo so den obi ta wo so bi ne wo da say yesu ba ho a yesu be sa ho nyina afri ho because bible say ebre yesu kiso e ko no ye america chene say we di enana yo ena yesu ka jense makama kire wo sese wo gidi a obenya nkwa gidi a obegi na di ni na fa anyonko fa soronko no ade bi obebisa no obeya ma emfa wo se djuma na titi apansam awara na titi apansam me se wo mana titi apansam se yesu ba ho a me se nkwaje ebeba wo mani mu nkwaje ebeba awariye nimu nkwaje ebeba ejuma nimu na de wo hye nyina no ebejue ya ma because onyankopo eba wo fidue nimu a ongu ni mani mu ase oyo hia fi wo da so nyina sa me omo woni da so se na ne bosha wa shew a o yu fu na yem de oba sase we sunu bosha na atumi abam na sa bosha na atumi atim ama awonto ato aso a shew no nyakopa ni munyam na shew so animu nyam nyame onka ho no omo ho ban se ne wo ma ho kwan ma yesu eba wo fie ni wadjuma mu ene wo ma abrabom ene wa waria mu ene wa sitena mu ama nkwaje aba wo fidue ni mu.
1: Okay. Yo, papa, that's papa apa. Sene atwo sɛm ɛka sɛ Yesu ɛne owusɔreɛ ɛne ɛnkwa no. Saa na ɛteɛ yɛabrabɔ mu. Sɛ asɛ Kristoni no, ɛne tɛmbɛsɛsi yɛhunu sɛ ababɔ a yɛbɔ no asase so nwura no Yesu Kristo ne yɛfare bae. Yɛka bɔfiri sɛ delay ɛno deny a Yesu kyɛɛ deɛ sane Kristo suma babom aso Kristo ne se wudi tum se se ne atwese meka ne se se cheche kwa se den kwa gidia se nya ohwehwe feruare won won sabeka se ohwe mata ene Mary ayonko form no Yesu wa ne emuye de pa ene ntum nya sa kukuduro no ekwa awrede no kwa sere se omunua na den eyare ana omunua na wu sane ye diba ya babu ya sitema se ne obi nkoyia se akukuduro ni wo se didie ni wo ayonko fa no ne muye din a oto nsa frɛ Yesu a onche no aba wo nchen nya impo se eba se se ne lazo die buyi esi yen eche ye kwa nso obaye ebe ma nipa nya hu tumi na ho den a onu awurade Yesu Kristo ne wo saa na wo se se ye hu ni ababo Kristo Kristo sumin yedi tu anamo ne efa so ne ye san se se nema bi nkoyi a Awurade ne gane to anu ye ne na babo ntam ne Kristo sume koyi a enche na Yesu ansa mpae babo bi sabia enche na Yesu ebam ni yare bi a eda osu bi an Awurade yifi ho enti wo hwe ne ma ekoso a na enuanom eka no kura gidi se okọ na no so akoso no mu se okọ akwishia Yesu pese me bi sa wo na no pei se enema koyi a ubi sa Yesu ana ne nema so nkoyi a ubi sa nana and when we are Gideon ready, we are Yonko found only Christo Winti, no mutu and a more edukoy. Also, Yanko point ye yin gunko be any abandoned dear, and we yamu buafopa. This a yaman koya, a readiness as ye dear Hoton or so, near Janet Tuano. Now, Ababe Boye, a mra a simonim rain ye munina, a mra matanun yan wuyen, then there's so nas and almost jinny say, a mra dear chair used to buy wooso richy, but yes to catch and say, so we jimmy dear. Mprempre ya obehu nyankopon dunyam na mmu ho anso no omu ho nyankopon tum na ho odin emra o ka se Lazarus sorry brown o sorry bye so ade bi awu abrabom bia so wuji Kristo di na wo de ho to no so a na wo boni din kwa de a oje ani fa ho die ebe ye wo dia amen
2: siaje ewurade dia oje ani fa ho

ya support nyumpa o eh papa no binga kan na me bodo nyum sa back to back za kana dia sa o ti ase ayen ka o afewu a